0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa, bom dia. E hali sochililiwa. Hia no na Rádio Moçambique, emissora ya Wampulano. Bitego ya Nigumi Hiria, uma para o número 392 metros de onda média. E frequência ya 765 kilos circular. Segundo, FM 90.3 Wampula. A riso na Calaporto. Wampula 90.0, 89.5 Angoshi, 87.6 Malema, ni Oshoka Jumaro, distrito Omsiriri, Maporonima 88.5 MHz FM. No pentahoni, muniwa ihali sochiriliwa, ihali sa makuvani. Sisari pia humorati umanyumu, miteko sa huya nikala weti hiri iwora, tanashishe vasi isu minuto miloko mitanu ni mitanu, ni sinche ne wampa heri yoga tiyo la niriaho hote muradi umanyomu ini himi ya sonuluwa na nimiteko sahu so himi ya sakutenamuna nimiteko sanakoso nakalaka iye sinir lampanta ihabari sa ewora ni wora wuhi ya to iye sa nulumo na kiriye santena nasional ni hanahu e jurnali ya basi su nikela hopa nyihani ni pia ni wara tana Musa Soli kana sene mpaka iwara tana taru minuto muloko Musa. Ni kuruna muteko melu na ikalo nlavula murati yoni mu otavi ukumbo central teknika na ve osendri misore uniponye ni ya woti Agustinho Armando. No pentela ni okalane kumi mvaraka miteko sanyo oshati weno ria ya radio otukula mikora sawe wanihime wira veke kaiva hosha ale wane wu au katula atuki hindiye orwa reheria sasa matamaya au yisi ni waya wanakawani panya ni yao kati wali mampanta wanaili mwako wano panya ni yao ondere la ulipi heria ka kuwarisi iye maalishe nyanyo sana wawira ihi kuture yensu wa ihi nyale lakina ku olilo vava yupuwele nile ovara mitoko sana mitoke usuhi ya na hiyana ntoko Rekula nakalaka upatakula nakalaka olipelela malashi ya rekunlia yansa na vale onyala haleka upatakula ka wopapela wii ishuari, ikovi, enyewe, nantaro, tivi nkela wakuvela. Arihele watayani masi ahakumbe otia wantabu. Uonaka vava nikela upie kamuriri ya niva mahere rumanlene. Mune male la ohipure letu. Olipi hera nanno. Nsuwela kawira kivo. Eni himi ya humurati yone mwenye wakane hisuwe nilianyo. Nne mada ni hapahe. Wupu sherena. Uwena ka ola. Mutumeriru wahu.

0: obrigado, obrigado,
1: wanan lege homre temu ha amawa ni mo kurani o distritu ya wa mukota na yuwa hu aliwa ka monro bolanyu o mala na wa mana ka mo pia na ni hera wera pa hi nikela wera ka hi ha no ha no mera ke mlo voleke na so khala i piro hi ha le ma thanda ya mro ko thela o mala na disi so a pa kentre we we telela kela murom rom kala muria ai rom pehere ke maro ke na morotro moro ke nata tinyu natika nata tinyu a morotro vo no piem na kuleliwa na murom mase kam kila thollo baba natika moroko wane kela mala kama hiku baile munarwa okati maruye nyu maruye ne lavi anyu ne mukomi anyu o mala na mwerege siso ipiro se so tene ma vinde nyu mwerege siyo ata tinyu yale maro nyane ni kuno thelanne maru heyao orelo hime wera wake mpela ke malaneke sei ye ya mutugu bu welaya wera ohi tokin heya ikulula senerule ya ina okati mkena ku omala la kahini hal mnu bu welanyo wera mekinu mahola kahie kirweke ayayayayay o pia itumune panya anyo wonyo ima hupu wale lanyo. Le lanyo thar. Ya mwiri wankahan na waki. Arna mara ya le. Ena. Tompa veliwa asiso.
2: Mantuwe mpewa voi. Kaka somare. Somare yo.
1: Iwara tanu minuto miloko meraru. Nimitana mili.

0: 오늘 리가 지모 멘데 오늘라 이가 모 칼라노 메트로 모 칼라노 일리피 모 칼라노 셰르 멘데 아욤 클라티 바시 줄롬 히워레 유아카 모헤로 야니 모헤라 토토토 모헤라 파티 오마나니 하 와베 마 칼레 로마나니 하 위루 군샤 오나카 안드리와 레벨 레벨 콘리 헤토 온리 헤토 투 투웨바 샤카 고타 고타예케 아토 타니 쿠팔리아 야웨라 오 고타 고타야요 녀로 헤파냐 모헤라 모 헤파냐 에케나코 Masika hekini om kilathi pahia vosi suremwe ai mno himo ta khaliwa mno himo ro khano charani atho khanwo nelam bai khupe munishi ramaj nei moran pani mun phanya ni aho vasi sun to kola ne pavel lipi heria wira pole ete ke ne pasopa osu la wira vanni pieria okathi e phero hemvera ya ya mahawa wira ipakira ki rere Kutamosa oni pavela overa wakuvea, upiyo nrowa iye. Ohisu wela kawira, akala tokina akwene ya kuvenye wavikana nyungwa na masi. Anlipe lupi yuka tiaya wavira. Mkaleke ne pole. Hata nyungwa na murni mwento nakala kane mota hata pashkoro. Vanderla olipelo katanyu wavira na hala mviraka. Wanaka wakuvea wiyo, kamunera vanli. Eho kumeleleni yote pa. Ikina kumiteko sangu sana koso muradi yuni mu. Oitora shiza 7 minutos.
1: Ayo manaka ritinya Tipune kamosa kino pakilakani ni mupusola wanakuo
2: Mupusola nakuo
1: Ratini shamanaka nakuo Ni yomo ni baranyu Maihapuneka Ntare babi maihi ya ritinya Muni werio kwata
2: Mahi
1: Muhakulo ratini sha Tieyo pahi maihi Ora tene sharitini. Panto kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
2: Miono.
1: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Panto bantunea opakameto sawepuneka.
3: Ei, juze yaka. Ama miyo handlo pia. Aho panyara ni mutuela ka nipuneka. Ni mwanamo ni mosa yaka pili.
4: Mahawa sheli. Ritinyo mtuela ni miyano tokona papawe. Mia no kohanu mshutiha. Siso pahe, o ton punawe o hakalalaka, no suwela banchene.
5: Makoma so, aita, makoma so manaka. Oh, puneko ola koro reira. Tinyo mumpanke juze.
1: Ayo, timiano kimpakenle musulu inyo.
5: Eka, budoto peluaka manaka.
3: Masi mama, anjuzo ntuela na apuneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumula ni?
5: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, anama ya rutene, anipaka yeyo ompaka ola, namu kalana nama na incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
3: Masimura rulosheni, ai, wosuwele ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero eva wawishu tae tu.
5: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha nama ne, anipachera unuwa.
1: Esharia mama. Oto kuruwayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
3: Miyo nkasuela yeyo.
5: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Osi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
1: Mapavela kwa opake leke neponeka mmosani nyuano. Siso na okalo otuela kwa oteni ya huwa mosaru. Mkahaya.
2: Mama otela.
5: Nyuo, mosuela mota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otwela ninyo o.
6: Otwela ni mwenye ni mkali otela shiwe murima, osuwela ni onni mvaha mkali lugo wari o miholo.
7: Ukeka vovo shita kozinya aruj.
8: Mai sambo. Mai sambo. Mai sambo. Mai sambo. Mai sambo. Mai sambo.
9: Mwakolaka edum.
10: Lape.
9: Pepe.
10: Ah.
9: Mio kaha na kiroaka nina na pelo wa pipi. Kala iza avali. Eho pela tiyo si vasha. Kini ni kupali wira kinroa paka maa pelo ya la. Ni hiku na amusi natali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timi hea. Kinroa witana kayoli yaka yoti timi hea nira.
11: Natali. Atapela wa yaka. Maria.
10: Mapelo teni mio kin suti haka, kin rumela ke hop

0: male li upu li hai thiru tonne pajara upu ala ra kahe ki nikro pa ki wa wa kahe ki thuela ke tane mutho ba kahe ki pinata mun kin suela me amigo aisha ahiru ro kwa ba bini pro male li pa he thimbi reyo
1: Adere raliawe
0: ni fiori ko pa kini shi kurwa we ra na pana ko langa na pa kera ko eta mu mu yowan ka jere ri ha ko man ba ni te ban kera ma de liwen

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: Ikala swali kana vano Rajabu Hassani ni Rosario Angelo Studio Yaneraro niwe sokumela sa wampula. Boa tarde.
2: Só cumelaça, wampula.
3: Muniwa mwakilil makumaso arad msambike muhinamu alaka na soku milasa wampula. Mkwa haya mmosa emaka arepia enematanu echuma. Mahuko nero vaa aneta matanamara rumeri tuwa mayu maka wa 2026. Laka na soku milasa wampula maka arepiala. Mniwa mnoro sula wera mtukumano wakaleliwe. Ekumelo ama holela o munisipi uva mosani anapakira. Vapome wampula. Wokushaleriha ohiwa na niwa oratene. Ntovavo enamali endwa. Vankela ya oro kilati wa asembleya munisipale wampula ba. Wira wiwihaniwe. Mutintosheni ontuna wete liwaka. Variari vana pakira animwira shapa vapome wampula. Ama holela aniweheri amite kosotu miha wampula ba. Ahaswe liha alimewira akaleke na epole. Vowira ahinawoki wanatu yale anikusha ipalansa. Eviraviraka mawani, eviraviraka mawani. Ya wukaka wira etumiha kemirere loseso tene. Silimiaya, sisa iya nisikinaku. Dihabari muntunanyu wira nila muhinamu alaka nila nasoku milasa wampula. Sikaliliwe ni Rajabu Hassani ba mikrofoni. Vamosani Rosario Angel umakinani. Muniwe wa sorera. Utukulela ni laka na nihosu ilihani muni wawera mutukumano wakaleliwe. Manina anuni ama holela o munisipu vamosani anapakira vapome wa mpula. Kukumale nle mui wananu. Ntovabo vakushiririhe wira enamali ndwa ama holela awasembleya munisipal. Ankelo tukumana. Vo wira wiwananiwe. Mwetelo sheni anapakira ale anakusha anamunchene vapoma va. Vakandiyayo wete laka. Eniri hani mukalelola. Mwaha wawira ka anapakira bapome wa mpula va. Amwira shapa. Anihima wira onchereriwe shapa okaleki biloko mili. Okanlevinti metikaish. Vano ama hulela amunisipi bapome wa mpula. Wansuna maholela omunisipi uluishi kira. Ohina kupalela unchereri wa wenno shapa wira onakala ikonto miloko mili. Masinya okalati wira. Onakala waso ikulokoni tanu. Masana pakira wisi nilawaya. Ariwa mwaha wawela kasolio. Eri habari yeyo esuili hiwe ena mashishesu manaela.
4: Presidente do município, tome a pedir. Combustível que subiu por 37% é muito. Presidente do
3: município. Mutokwene maholela e pomela ni move kilani. Kasolio la owenle wei porcento miloko miraru ni tanapili. Oh vanchene. Vati baba himma wira nakala. Kusampi bakaleke ikonto mloko ni tanu. Masulo ni kela waresta. Bakaleke ikonto mloko mili. Ekumele yo kontrole wu mpaka waresta. Bakaleke ikonto mloko mili. Akala wira mutuwo onkelo kuruwa kusipale. Mtoto ntuna yo kaleke ikonto yo mloko ni tanu. No neva. Kasolio o wela. Nitusikina kwene sinkelo welaka. Va, nikariheke ikonto mloko mili. Uohinya kulihana.
5: Tudo vai subir. Portanto, vamos optar por 20 meticais sem ponto de intermédio.
3: Varisiso. Maholela e munisipi wampula Luigi Kira. Ponya wawera ohikalele mikawe mahola. Alatule ama holela awa asembleya municipal. Wira wavanyi haniwe. Ni epanyeriwe epirwaya. Ekanliaya owete laka na pakira. Masivana amwira ruvarisiso. Maholela e munisipi wampula ba. Oni kupalela wira ayo ola mshengiho mulu pale. Oni holela ya anapakira yao maha wawira owela kasolio. Na bevavo, ovekenlia wawira awo akalene pole. Mwaha wawira unla waya anapakira awo. Wosue lihiwa wa asembleya municipal. Wiro wehawe hiwe.
6: Então vamos lá chegar a consenso. Estou a pedir de joelho, meus irmãos.
3: Nyuano mashulu paliaka. Ni panyerere pirwa ya mahola. Ainche ni waiye nyu ni panyene ya msalamu. Mama shofere, kahiano mashinene amikukuta. Ba, ni hana wiwa na nakele ni lavlahu. Hiyo ba ni hana nrokwa oro mulela patara wa hulo wani huu wakati banikuma hako ba. Akalawira bani hikuni wakati banipera humu irashapa na amba haa ikonto taro ikanle 3 milimetikali. Ni mulele kewi ee makale lovaka kanle sana. Ni mbaha kekusampi ikonto mosani mia itanu. Hiyano ba ni hana na akalihere kanave ale ahikanle ba. Mwaha wawira hiyo ba no kala no mehamili na meseyo sinlerelo ba nelela.
6: Nós temos também que avançar, nós temos que avançar naqueles que nos estão aqui conosco. Nós temos duas propostas em cima da mesa. São essas duas propostas que estamos aqui a discutir.
3: Yarema Suawe Luiz Shikira. Uri maholela e munisipi wapome wampula. Avikila ka anapakira avapoma vawira e kalene epole. Ewe herere we tupitu enkela ova aneleliwa. Wa asembleya municipal vawira yeyo wanikelela. Yeteliweke. Vanuvaki nkela umetana mshirikaka arije urozu. Wira unsuli habari mosa enihima na maholela. Anuwehere mita kusotu mihawampula ba anuwumpeririaya alimi. Wira anakala nepole yulu pale. Wawira ale aneta ni palansa saya aviravira kamawani. Ahinawoka etu mihaka mirere losaya sotene. Silimiaya enahala vuliwaka. Kansuli hani maywila anyurate ni habari larija.
1: Ama horela miteko sa ikafrika ni anakoso wampula. Anina sueliha ana musini alimi. Okala na epole ni osuela oweha weha rata. Wakanliaya ohi hiriria uwokiwa ni atu aneteta mawani. Utuma mirelo kamusakamusa ni ibalansa saya soi kalasi kumi siniwiria alimi. Atu yala anihimwa. Anao keria alimi utumi hamirelo saya waikuwa sikina kwa hisapo vakani. Sihinsu aneiha muteko alimi onivaraya. Bwola bula direktoro wa provincia Wampula amiteko sa ikafrika ni anakoso Jeremiah Mwapash. Bwenre okati ola matekniku ohi anasa akai wa mawani anivaraya muteko owa shutiha anamusini alimi wainamuna wakandiaye otumi haka mirelo saya.
7: Naturalmente, as cooperativas e associações é esse modelo que nós temos incutido aos nossos agricultores.
1: Muiwana no sohi anasa vavsani e cooperativa. Mutinto mosa unasweli hakahu alimiahu. Wira, pokanle worera otarela. Wakanliaye otumi hamirerlo saya. Wanirerla otumi ayo. Maswohi liana uisukera. We, waikumelele etala maitoko ni mwahu. Okala wira, akala akinaku, anikusha sole sotene enaruwa otumiha. Hiyo, no osuela ayo murelo orinaye, okala wira, mwahamu kale loyola alimi ahu, aniweri aya walipiha anaye ushikola, aniweri aya utuma ikaruma sana ya samushikola, oteka manupaya nisigina ahu.
7: Material de construção para as suas próprias casas. Portanto, é um bom momento, é um ciclo que marca o início da época da campanha agrícola.
1: Yarima Suawe Jeremias Mwapash, diretor da província Wampula, uniweheria samiteko sa ikafrika ni anakoso. Ni wakalawira, sintoko adihimiaya, ama kuolela miteko solima, wampimo wananjiri wa upanyi wa muhina wa kampanya 2025, usheli wa mutano va, okanle wa itonelada emilia utaru sa soli asohi anasa, utumi hiwa waya uokala opia ka hata uvikana itonelada emilia utanu samirerelo sohi anasa.
3: Mradi mwenye mumu ni walelo noku mhirani lakana soku mleza wampula. Ema karepela emponye ni ahovati ya na matanu echuma. Nyosu ilihanu tuliwira olelo mahiku aneta matanu na mararu. Mweri wa mayu mwaka wa 2026. Jeneto Hortensio. Nondwa huno edishiritu ya werati wavuku lele ya mkarelo wirane ya. Vowira asima ama ya emelela vale na vewapia okati wa mumula. Enamo mula mawani. Ehina roa mshiripitali. Mtekosheni maiwilwanyu janeti ovariwe wawira uvukuleliwe mkalelola.
8: Ama holela osendure kumiwe rati ahimia we na mwini nlelo oreni mkajamiho mwaha wawira miruku sa pavele ya tisoma lamaliha oya hiki ihamela waikailo wa mwitiho. Anikupali we okala murerelo ontonyera we anamawani anisuela murerelo ornaya oya hiki ihamela osendure wekume. Mahole la onweheria miteko se kumi mutiana ni sotungu we rati Lucinda Raul osulha oradi Mosambiki we murari loyo la unkumele la variari wa miteko matekiniku amala newe kumi ankomale la ya so wale lihereka anamawane murari lo orna ya uvahiwaka mukalihero osentro we kumi.
9: Desde 2014 fomos trabalhar com o projeto IPAS.
8: Mwaka wa 2014 na vara ni projeto IPAS. Ni wohi ya kamutengi soyo la okati wakani. Kinanyiri ya okala ka mwaka wa 2016 hata 2017 na vara huto ni mutengi so mukinani. Akari heri ya mwahene yola woye higi. Hamelo sentru we kumi. Nto mitengi so seya so mele saani kali heri ya na. Nimi hase ya ya tumereria ya. Mulelo.
9: E esses dois parceiros sempre trabalharam em coordenação, um fornece os métodos de planeamento familiar.
8: E distrito ya Werati, ernomatelo wana mwani, ikonto imia taru, ni miloko itana pili, ni ikonto pili, unto njeria ya mwatelo mungene okalaka washitiana. Anivikana ikonto emia emosa, ni miloko itana sheshe, ni wayala mwatelo mungene amavano, ni yaka soyara.
3: Wavuku wa mkale lowera na ya Werati. Vowira ashimama wapia okati womumula ahina roshi repitali enamumule lama wani. Habara nruhen liao jane tortensio. Nipanya ni awo mala ni wasumana. Ninosuwa la wira esumana ele esabadu. Vatu kule liwaya mishintano samosa mbola mulaponi mahumu. Mwakola wa 2026. Vanto okati wotu kulela miteko seya sampira. Kemuitana ka Santos Augusto. Vowira onsuwe lihe ampira antuna otikiwa mtivelela.
10: Umanya sumana siwote kemishinta na samasambola mkuha ya wananli. Isafara wampula, wanimwaya kiretumi nkuyela, baya opemba, o shtati visiku tijuna poma wampula. Na malikuha ya pateria, ushindriwa, wampira mirarumu tiki hamosa, niferu viari onakala. Mwiliposuli haka mwale programa sampira, nwaratu visika wampula mati falume, usuli awera, onroka la mkumano, omulipela wanchene, feru viari awampula.
11: Enroka la mpira, onroka waniwe kanle 50-50. Mwira sempre, ferroviaro ni paya tepempa, sempre paya ferroviaro wampulaturi ozula watra vengene ntere mungin. Eliniru ekonomia, ntere mungu ya kapasitati financeru, ntere mungu infrastruktura, ntere mungu stuti kipentrika vate watra vengene, masiwaeli, masikipa zimoza zingutuwa niya kampionato tapu mwisa. Onroka la mpira, si ferroviaro wampulaturi karuziza ala atinka nikipa yo ferroviaro onakala. Potu kala mpiro olipa wata vinjeno kala kawara makuru wala tampe atikele irwe fazi trangulari ya fazi ya turni ya kwa trangulari ya ekeika ya wata vinjene manfi. Onro kala mpira ferroviari wampula si atikaru primera parte atinkawa nikipa wa ferroviari yo nakala potu wala mkuta kutawa wata vinjene kala kawara. Tipo joti kafazi lea ya trangulari nena alba aluturi semeti onupu wala sheni entuna uwanwa. Eki owani no owampulano.
12: Kwa hivyo kwa mkila kutono odriki wa sekunda fero kumelo fero na kila roma kela sanchipote wa pempa, pembinya.
11: Ono kala mpira kwa nukula, ore romona, rote kisikunda fere. Ono kala mpira ya klasiku, ne? Uone la waka ya nro kala klasiku, ono orto kala kawara makuru ala atrika kwazi, nuzulti muto jano, tere jano kampionatu za regional, za sekunda divizao. Mwaka, ekeka ya mwaka 2024, ferroviari wampula aliajo nakala, ariao kampionatu za provinciali, otika nikipa ela, masi ya rikipa, ya harere, yemana ni hawata, venche na nizuelana, ni ferroviari wanakala, Trinkies wala kala kaura avarana ni mkipa ya kambara nkame patani omvara kunili kanle seriedad ni utika nkampu mwawe kanlo matrapu enro kale tu yoli pa wata vinkene parikipa azwa sanchiportivo pempa okala kaura utika kampu ile kampu yoli pa wata vinkene matebutu onakala tali ni manuzule tule nizule nena anwawiro onakala kipa ya sportivo yote seri kampionatu ya Musambola sempre ferviaru ferviaru onakala onrope lora okana ritmo wata vinkene wone la wakami kanro kala polo tunawe azwa sanchiportivo kala na oportunitatu okana nukati Wira na kisampa mvira wa ele no niyu ferroviari wanakala utinkano wanila wakanroka la vitoria parikipa wa ferroviari wanakala.
10: Ampere kinoka mkwa hayola anali amusambola. Ferro na kalonrodrika sonchipotiva o pempa. Kwaja solonrodrika na ferro maputu. Mashakeni abebe. Ferro beira unonchipotivo songu. Liga chipotivo sofranrodrika nishinkale o tete. Imali rasulia kawira. Siwotika mishita sanambulensi ya kuhaya neraru ya nesheshe. Dishipotivo na kalonro makalela. Akademika onakala velia. Ake jazosh, asonchipotewa ongoshi, bro Rodriki wa melo esabadu. Etiminku, Benfica omembo Rodrika, fubokulupi omemba. Asonchipotewa wa mwalo, Sportingi omunapo. Ake shpiseja kwa mbro Rodriki etiminku ni Akademika oribawe.
3: Enamali yela, sinimu iranea mishintano sa mkwa haya waneraru. Mishintano seyo sinkelo varan wa ukumelo EDM Football Club. Vamosani Maduro Football Club. Inamanasheni sintuna ya wete eta mishintano ya maiweluanyu Arisha Urozu.
1: Makuru EDM ni Maduro Football Club. Pandro wa utukulela evasisu ya isaba duela mkwa hawanera ruwa mishintano sotwe la ni otekula sineta ni wa veterano jidirasa. Onlaka ni wa mpira obairu yo marere. Na lelo evasisu ya isabadu okala tompira onro varana Villa Kashweira ni Cap Delgado Football Club. Vano eshekuwa okampu yotek smoki obairi wa muatala anroa otika makuru otek smoki famosani primero di mayo okampu yosubustasaun onro otika subustasaun famosani babalaza Football Club. Okampu yomarere chpansaun kota jdi mutawanya anron varana sani amigus naturai di sul savi. Mpira ola wapia okomoni yavarane kento makuru a umurapaniwa pamosani Ezekiel Football Club. Musamosa wana matokea amishintano sampira yola otegula veterano jidirasa. Winre mukwa hawaneshishe tiwote pesha ohakaleliha mulatu wopangenea ka makuru manli owiko maliha wanire relaya.
13: Do reencontro das antigos vedetas. Então, junto a nós, algumas pessoas que estiveram na época passada, até no multiverso, nós estamos de mãos abertas a aguardar a qualquer equipa que estiver juntar campeonato de veteranos, agora recreativo, estamos de raça.
1: Yari maswawe umosa umosa wana matukiha amishintano sote kula veterano idirasa wapoma ya wampula Nikolao Matimbe ni mishintano sineteta muhina mkwa hawaneshe mwaka wa 2026. Wanirera uhime wira mkwa hawaneraru Cap Delgado ni EDM Football Club pani hode la ni mitepo mitana umosa anarwa makuru Maduru Babalaza ni Tex Moki ni Mitepo Miraru.
3: Ni habari ya saa tukule liyahu sampira. So ni malela sotene na tukinyahu mwina mwalaka na nasuku mwela sawampula. Mkwa haya mwosene emakarepele na matanu echuma. Nusuli hahu ni wopachara niwera mtukumano wakaleliwe. Kumelo ya maholela munisipi wampula vam. Vamosani anapakira. Vavo vahikumele nlemui wanano oratene. Enamanli enrua. Honoro kilatili wavowera ovanyi haniwe oratene wa asembelea munisipal. Vapome wampula. Vowera mwetelosheni okanliaya owete laka. Alipo anemwira shapa vapoma va. Nyoswele haniwera ama hulela aniwehera mito kusotu mihawampula vam. Aniwumpreria alimewera anakala nepole. Vowe yaweha alipo yale anevira vera mutatene ekunshene ipalansa saya. Ahinatu mihera mirere lo saya sotene. Wakala wera mkale lowo. Uniru hele tala. Siso iya nisikinaku. Tihapari ngwirani nilianyu muhinamu anlaka nila akalenlea urajabu wa sani ba mikrofoni. Vamosane Rosario Angel Omakinani. Risha unohalu kumiherakani sikinaku wende situki nihirindi yawe. Ile lake makarepu ile ulelu pahirini.
2: Soku melasa wampula.
1: Asante Rajabu Asani ni soku melasa wampula mkwa haya mosene ni huku na olelo. Iwora tarusa ishekua. Neminoto mloko meli ni mosa 15 ora ji 21 minuti. Nuswela na wira na kwa njiri wora taru ni minuto mloko miraru. Nroa ugliana wote kira sisu muradi umanyimu e programa malelio e kumi. Va, nroa po heraka ni maspahu. Olu mahu epatrani mitoku sansona koso. Nari haka ukatene wa masini hakumve. Swahi mwa sakuta enamuna. Yori mela e kartera e mosa. Wapoma ya wampula. Masi mwanene unanyi heri ya ekartera ela. Omora erampa iniro distritu yomu kupure. Muginama ekartera ela. Sini pangenea mwitikitu soki ya nasa ukuma bileti. Muswani iho kala wawe. Ekartan soki ya nasa sa obanku kuma ABSA. Standard Banki. Ni ekartan ya ENSS nisikina. Sotene ya sile mpualensina na Antonio Daniel. Ani vekelo wale atondre. Hata anroa ototra e kartera. Ela Amuate arami arumela ka 84 06 28 19 6. Kenre 84 06 28 19 6. Alan Rowe Rasisa, anos kureliwa valu pale. La pierna huira na sweli he awi huaniwa. Ani pungi na mapuro okia nasa eshe kuwela ya esesta feira. Eshe kuwa ya ena matano. Eshe kuwa ya echuma. Nukupa laka wira wa wislamu. Akina aku ya hiro wa mulompa mluku. Akina aku ya swali yowani. Akina aku hiwenre. Bariari wa kalosohia nasa tunakaoreta hatari mkwahani. Yanda yanda. Masotene ya hiyo arad msambiki ni pente la we pamitako sotene sinibari wa shikuwe la yolelo ena matanu sirane wasore rotepashwene wa muretele buatare.

0: Ihali so ileliwa.
1: Ileliwa kai ileliwa ya.
0: Kini ileliwa nsina mwiroi.
1: Nina ngilia kaparale kimwira wakarasio.
0: Gaya, iwa sinto kumuavano, anone la saimu te kuola muavano kushaka msuru kwawe na kaletuawe na mwete la choku. Kira kendi mkaliheri yetu wala munuweluawe.
1: Na hata ele kinera wera eni jigero tuli mwa makalu wahu.
0: Mhm.
1: Amaba ni awa nera zizo, etarue hirge zizo.
0: Kote pashkula, kala uyari na babu.
1: Ngiro shukurel tambe.
0: Ovira.

0: sisi ni malia huwira ni lansimpo na makumaso ni vokala huwira ni mpanyana ya murampa ni mu lelo kanati yopachiri ya vira mawani ime nito nipachendire momo nito nakumaka momo nipachiri kwa vira mitete sohi ya nasa na alabuni haka ana mchene na malaka na radio o vira ka mawani kahekeni ya kalawira kanitu nopi ya mpaka mnanshova wakati wa kalawira kontu na onipunye kaya kama amawe kansina naya
1: upaye rontokoni
0: rontokoni kaya kansina
1: jena hamete
0: mshomere kwa nomuhove kepa hii kwa mkale la wabini
1: mkale wa baba kuruwa ni baba
0: Kahaya kamawani mu endera wakati la vesheni mama.
1: Kivendera mu.
0: Kahaya ka owani o munapo no salama.
1: Salama kahe kino wani.
0: Masa tunu ndiana karadi msambiki.
1: Hai.
0: Kinahi mawira.
1: Wakitu bela uwelela amo ulu manrati u.
0: Ntokwe sheni.
1: Oh. Sita mbwe purtu tutayo iyo. Onawa kaso siya sau hikuya bahia mantru hikuya mwala.
0: Kaheka masipo anera mwaulia na kanoo selani masipo sheni.
1: Kintuwela.
0: Ni waka nsipo?
1: Ni waka.
0: Sipo sheni no sipo lagani.
1: Mamu, neri na kompa ni jivelaka.
0: Kaheka mwaraha makoma swamusi.
1: Kina bekelela mama ankala wakarsea amina. Nikelele himaka unatumia hatia. Hai unkala wakasha masu. Unkala
0: wakasha. Wakati hatai.
1: Wakasha ito.
0: Shukrela.
1: Hai.
2: Mas foi mal tipo? Mal ou mal tipo?

tama na mita ko si Twitter siya ramay miguar ka at kaliwa kung timpa po niyo paron tumar kawe. Marka tama na ka. Marka na wansyo we.